0: pagkakataka sa mga pagkakot ng mga nasa sa mga nalakang nalang mo.
1: Mudah-mudahan juga nggak kesalak dirinya juga. Bahun